ebeka akopponko na chikura e ma sa tai omo omo po omo nsa anom dada omo po omo bura bura dada ejitum ye afia donko unsa mabura enhwe ma me nkoda kom pedoko no ba akopɛ bi ne fatu meti fio etete mani su amede ya abresu Kofi bubo shows bebre jeje awards bebre

Voxy foi mu ye di nkrofobia di o Toyota Voxy drivers in America obi na kan wasi ka na nkasa nkasa entimi ntwi ne ho na utimi se amamboy fobia wo ma gwen adwen no adwen enye papa adwen na da ni trip na nkasa se o ye responsible so ni akura bia hwe no so won fa na busuafo ho o se wawu a enka no as any pebi wo ha se bio wo pia frifia won woni hwe dwene wo ba dwene bi kwa se sika sika ni bri sika ni bri sika ni bri sika ni bri na wo mu hwe nkrofo ma digu ei aso ye won krofo bi akwo mu twi voxy na ebi ye professional spa a wo mu twi ka no gboko ni kwaso ni kwaso ni kwaso enso yanum fuo bi aba ba frem ye honorable voxy voxy ze die mu jirebi o mu jirebi asa ye ka ne mo na mu ye ne mo na mu hwie ni pagu wo ye sa na se bi mu tunkrofo bi anu aduane gu because ka ni ji edin bone sa na obi ko station na wo tu kwan a wo free kubase no wo drive se bi a oge ma me

tia na Voxy nam hon eji oh odin boni penny se se Voxy to me ya kakese overtaking no enye na sem de ayaya wo mu pa na make no ye won krofo bi wo ho a om de om ye professionals o te ka ni mo nya abotre e ma passing yes onam kwa so so nya abotre ma ne ho what you say na ye ko hwo mu agua basezi afo yi de hey akwese e kro bi amani tu ya wa santimam ha baabi Jesus wabu wa wa faka akra no waso kononngo a driver fo yi binum small boys yi bia wo mu use pass nya car si a zabio e binum ewom eno no niamano o sa enioma bi na ya na ni aya se yellow ana wan bi no

the late Ejeku on the boss anyum no sa hit song no aha sa papa no ne ba enso any her life superstar Kwesi P no nyum ne na eda asie wose oba pa ho na enukre